Nese wa kra na tena yi makokro so ani mo shrei. Akro. Abi eni re tutu fo anya ko boni wo. Oni onyamfo.

ni sutire urade se ukuto na we ndi dia ni abusya bia ka wo na mo kuwa urade na bani dia woni na urade so na woni ka urade no no ba ma o de wa kuma pe o

o be chama na fu ah ko timi chama na su agwa tacha su a anta muni pawa mo sa le sasu mo ni ka wa de wo o be chama na na tani pa fi sa pe mo na mi se mi kan cho se empemo no o mane sasu a